0: ne za a mayar muku da kuɗin ku babu hayaniya, kuma za ku samu kayayyaki da yawa a farashi masu araha.
1: Haba, ko bayan na bude order?
0: Eh mana.
1: Ku yi siyayya a cikin kwanciyar hankali a Jumia, ku yi moriyar komar da order ku, kuma ku karbi kuɗin ku a cikin kwanciyar hankali a kwanaki 7 na isar da sako da kuma daukan sakon ku. Ku gwada Jumia yau, za ku so shi sosai.